0: chiquitita, yo te seguiré amando, mi gusto es.
1: Ay, ay, ay.
0: Pero chiquitita,
1: ay, ay, ay.
0: Yo te
1: ay, ay, ay.